Hết thọ tội phê thư khi tế răng y. Mâu thôn nữ, mâu thôn nữ, mâu thôn nữ. Hết thọ tội tăng ta khi tế phê nữ. Ngà rô nua, ngà rô nua, ngà rô nua. Thu ta hi ra ko te mihi nui, ko te mihi aroha. Ko te wehi ki te wahi ngaro. Mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui. Anā te mea, nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reire ki o tātou, tini aitua ki o tātou, tini mate. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, ko whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

0: patra e na të fajt. Time to be live.
1: Tulli, e ka anu furi i ngol vajesu?
2: Aja, po aji, ango umaj iso.
1: Le leila, ma unje ka anu, aji faj se un, se fa lo mo mor kingo e mo mi oile son fu.
2: E a afia ma isi, pe a elevea, ma lea ma fayo na e fay ngalwenga. E maua fa matalanga atoa, i le acc.co.nz.
3: Kangana Tainui Live ki te whai i ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai i takahi mātau i ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku i tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore.